Kung napamikwa ka na sa real, kahaya sa watch o watang kulyaw, kasi daw